matin nu mamretin ta cicit na rarandar ul ma dal kondren marike ara india ngol ma oy oy ra ara kokoro tondre o mala cicit na marka perwala